Sigi. Chamo noi Sigi le. Teni xol yak say geut. Ndax te gor mun te deke seuk. Sigi le teni jot ba melni kuy gadaw. Bolé ci nak di la cello yeyo. Liñu dal waru ñoo waal. Ku añe reer wi su xalé yi joy nga wara seug. Te kat bu joy jeexé Sigi jot. Ndax te ku amul patte gi so yoon. Wara mëna Sigi nak bani señ.